0: nyango kani kota lila ganyo. Maru yura ya e.
1: Manuna Rose. Muna jima muna kuriye. Kati musuna muri ni jawa.
0: Ganyo.

to kao kai mo chingni yo ga ngek na to donje rodi chingni yo ga ngek na to kao kai

Wanyoni tum kandi kuwa mwanamke, anonge unungu ngah wanyoni tum kandi kuwa.

satugo kichu kombe dare nale ko satugo kichu kombe dolawa non ko satugo kichu kombe da chobu kule e dano yar koda lego usibna wapi jon kabongra pach ulum smart moves bohola koda lego kelu ngamani chuwa pibuluwe Yoluo neno yola geria ko Yikwara mugin neno yola geria ko Yikwa jwang neno yola geria ko